Hei hi akas vani ai zolani voina tan kan hun mandan tur duan log thren khatilo ngai thlang u daruk le minit nga a hian chan chin thar sap tung pon deli mi lak chhon ani nga daruk le minit so ma chuan pathian fakna hla in thlan kan ngai thadon ani daruk le minit som thum panga kutna thok te tan ti huna hian ui le zo te changa natna kan kai theile a in ven dan ti thu Dr. Kerel Rinkimi veterinary officer ser chi pami soile bong ching le a in

kadi lo zok mal som na ti hlaron sa tu kha hd lel than pari ani tu na chuan i suan ro re le ti hla le lo mo sa kan ngai thla anga he hla hi sa phla changa le lin ni in mi zo tonga let ling tu hi showa ani hen haron thlang tu ti chu mamoya tu na lung le zo tang om mekin zam pui te nu fa sai khamakon ro pui ti chung chol mun pc ro chung nu ati nu pa apar bazar le thang muri sai lo le lel mon omi kanan veng le maria lal nun pui aizol veng lai mi te lo ngai thakatan athana ni ya vi kung te we sai zo mi in pu vi zoram eng ati chung kwa sau choi lung le upale ruwa te sai lo ti chung kwa chung te elami te lo ngai thakatan arun thang boka thanpui le wa le tinu pa chongtlai tu na ainon venga um mektin lili ti chung kula sep la pui ti chung bai rabi thangte tinu fa le ma mi ti chung longtlai le vulmoi te nu fa sai khama ko na mi te longai thakatan an thanga arl thang le na parkana na mi in ma hi re tinu pa ma ri ni tinu fa le nula bi la leng moi le sil lian pui kanan veng mi te vek longai thakatan an run than sakaniya athang tu dang le ti chu vanalbiak dikiral te kurtha vengpui mi in somsang ati u naulil pekhlu azukung pui ma diniral te chong thani la pui la te le a pui kurtha thermoi tinu fa zonuam aizol le grace lerin moi ching veng mi lengai thakatan an thlanani a vanalpek is a deng kulikon ami pu in israel ati u nau kulikon manu niral te tinu fa dor pui veng therle samuel silton puya porang mi lengai thakatan run thlang boka mani loi pu ami in papa ri mission veng moi te tinu pa bungkon damveng le thangsela itimi longai thagata naron thansaka piwanal beliti chungko republic vengami ten nguntaka nongai thagatan antupa ironel rindika bithlim vengami thansakaniya simal soma jehova zo thanpuya rini remi op mk iten nguntaka anlongai thagatan kel thatpui chaltang lili vengami thansak aniya tin helahi zui boi te ya durtlang ram tharami in ldu pc mall bethlehem nu te le seni ramhun veng lai le arai mon puya thuam puya mi longai thakatan athananiya nguri bung zemabo kami in lering sang darngon markulian sam joseph v dollar mal hoi asam laltlan hlua sakordai hv than sangama mit lalnun pui zemabo zovi zothan moi thingdol le

isuan ro wari le te hla ron se tu kha le lo mama ani ya tun tu mai hla than kan ngai thlang hun hun ber tur hi sindi le than puin van khuwa te hla asakania hun kan nei nga tolo wangin ka pon chungin sai hi a kan ngai thlapa buk ton ani he la ron thang tu di chu moi te ya tu na lung le zo tang um mekin ti ro hming thang tu ko sau pe dik do chong kan an veng anjela le sang le ni chul tang si ban ni shet pui ti no pa chan mari wesle rin hlui do pui veng tharami lo ngai thlang ta na thlang ania zui boi te tu tlang ram tharami in nau no vi le ma zui so mi marwati e ai ai pi is my star sang ti din thar kon rin oma jp offset press pui khwat lang le sang lian

0: wen na thabir chu kan bungbel mante fai taka sila theile thlai hring ei tur kan channa chemte thlengin ti fai masak thin tur ani tin zote ek kan thiarin uluk le fim khur takin kan thian fai tur ani ui le zote hian an ko chunga ru hlu chi sang sang an pai theya ru hlu pui te puam kan ti phei hi chu mihring ta na hlo om hle ani tin ui hi shik chi sang sang ui hli te shik tele mitlong hmu tham lo shik chi khat mai kan ti mei ten an bom du hle a heng shik chi sang sang hian mihring te po min se in har sat na min thlen theya tin ui tang kan ti kan chu le kan khoi awangin vun thak kan ban ngong le om vela kan kai ve thei bok ani heng kan soi tak na na ti sang sang la ka kan him thei nan heng te hi ingai pui motla ngang u pakhat na chuan ui chen na in le che vel te hun bine ya ti fai tur ani a dam doi disinfectant manga ti fai thin tur ani pahni na a thei sam chuan sa hel le sa nga hel ui le zo te pek lo tur a chan chu heng te hian rul hlu tui le nat na shik an pai thei ani pathum na ui khoi pom le en kol zo apyang in sa bone mo antiseptic nam doi mangin kan kutte fai takin kan sil chen tur ani palina ui le zo te dam lo reng reng ran hri sel pa ngai le nau pang hnaya da lo tur panga na ui le zo te te hi ngai nat luat awanga fo lo tur ani a bikin rul lut paina sa ui an hlo om zual parukna chuan kan ui le zo te vul te hi kan kan taksa mai ngong kut le ke te lia tir lo tur pasari na ui pakhat ai tam vul chuan chopek na san theu siam sak tur ani pariat na chuan ran chopek na man rua le thil dang re reng fai takin sa bun nen sil zia tur man ro dang le chopek na anin bual na man rua te no pang khal tir lo tur ani pakwana chuan ui le zo te dam lo no pang khal tir lo tur somna ui le ui te dam lo en kol re reng in fim khur le tur ani a kut kor te mai tuam na te le tar mit ang chi te man a tha som pakhat na chuan veti doctor te ron chungin ru lu thlo regular ta ka pek thin tur ani a hun taka shidan na lak apoi mo hle som pahni na sa le cho thatak achum min le ready made cho company tha tena an siam ngei pek thei a tha som pathum na kan ran te an dam lo ani chuan veti doctor panwat zel tur ani som panga na thil ti zo apianga sabon emo dam doi mang emo a kut fai taka sil hian na na tam tak la ka himna ani ti ise tharang u a to bera chuan kan ui le zo te vul te tangin nat na hlawm tak tak kan kai thei awangin kan ran ngai nat na akiam tur ani chuang lova ma se kan ran vul te hrisel taka kan en kol hian ke mani tan po a himani ti sha ila thiang hlim tak le uluk takin kan ran te i en kol je lang u
1: kan ngai thak tak ui le zo te atanga nana kan kai thei le en ven dan ti tu pui ma hunon mang tu kha doctor ke lalin kimi veterinary officer ser si pani
2: ole tuna chuan bong ching le a en kol dan ti kan ngai thang he thu sei tur hian veterinary officer lung le yami doctor a laram liana elo so mang u
3: ama so in lo ngai thatu zong zong te che bei ve ku le kan thu pui a lu nga mi la mizoram ma bong vun tu te mai ni lo kovel mun sang sang bong vun tu te har san na to lien ber pakhan an lok tu ranga an lok thei lo un chan beng jing mi chu bong pui ching hi ani kan sia thiam thei nan ti hian sei fi don ta ila bong lo te anu chu lo thang chho zelin kum khak le tharu atanga kum khak le thariat vel alo ni chuan no te pai turin ataksa lo in pe fel to emo rai thei tura ngai to anni bong lien chi ani phe chuan ataksa len zonga ke ji za sam ne atanga za sam thum bor vel te athen na tul boka an kum ang thawin an pum ro po rai turin apui mo ti na ani chu so bong a chuan no pai thei turin kum ni don te po adu thei bok ti chuan kan vul tang ron tak ber bong lien chi ya no pai luk lova kum ni do na upa te ya an om phe chuan bong ching kan ti kha alo ni mei do na ni chuti rualin bong pui no ni to po en kol that lo emo chan enga mo wangin an rai le mei thei lo thin atlang puin no pai chung ni jani som re pathum chu chu thaka chung bor vel alo ni ya dan pa nga ya no ane atanga thathum atanga thali nu atal no pai le ngal mei turangai ani chứ tiếng dễ nên là căn sầu.

suilung len ti laron se thukha Agnes Vanel Kultiri ani kan hlangai thak le tur hi intong le nge yang ti hlani ve thunga aphatu hi CFL ming thanga ani lalbiak mwanan ron sadona aphatu le asatu ti hi vandwai thak takin kanjinga anum to lawani intong le nge yang ti chu ilongai thlangu

intong le nge yang ti hlaron se tu kha lelbiak muana ani khan hlangai thak le tur hi di cham bui bui ti ania Agnes manal kultiri ne ron sadona hel phatu hi silal ramliana ni in a ansui danchuan he la apho chan dulamel chatak mai hi zarkot lam chuak ania apho tu le apho chan hi kanzinga anom to lawani di cham bui bui ti la Agnes manal kultiri sakchui lo ngai thlangu

di cham bui pui ti la run satu kha agnes vanal kultiri ania chhui thang wala ti la kan ngai thadon ani he la po hi kan senior artist ti si ngami lanun moya valte apho ania tun ma changa kan sang lui te po ina andu thang thar te po ina moyen la ti le an la du chhun zom zel zinga mi pakhat ni in kashia lalbiak mwanan ronsa ang

chui thang vala ti la ron se tu kha lalbiak mona ani mangai mangai ti la kan ngai tha anga apho tu hi ro sang liana zo rok ania agnes vanal kultirin ron sa ang

0: Una mesi al zucca si muovono, sì.
1: ORS le zinki no pang ko chalote andam le vathe nan le taksa chaknan lo nei the nan doctor tipon cha anti berani no pangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthe ang ber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lo na dehydration akhen the dehydration inei lo nan ORS le zinc ei vatton nia
2: LPG kan lakin keji somni pakuatling ngei turani gas inren semkonga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren semkonga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mangte po mangtel chin turin kan ni.

0: sarkar dam do ina ICDC ya HIV test rontivero le
1: hehi akaswani aizol ani darsari lechan veni ya chanchin tharmi zo chungapuani lo ngai thang o

kem na tui fon ti laron sa tuha kelel nun siya mi ani hei akas vani aizol ani dar sarili minit sumdi panga ani ya kirvel hunilong mga u.

kan nang ilak niya ki churo ang in katlok ang tila tila liang sawas na kani. Hey, hi, akas vani, ay zola ni, dariya tani, at san sin taro hindi apuan, dilimilak tso nila wang ay tlang o.

kan hlangai thak ta kha pheng phenun nem ti hlania vanai swai chang ti sakani tbc lal hun mo lal hun mo in phelai kan vor ti laron sa ang

kanu mangai na ti laron se tu kha sile ram engi ani kan nang ai thak le tu ri wang lai ni ti ni ya tbc lal hun moi na ron sta ang

0: ni ah tipo katil chin chalo tam tak garden te poisa kha pa enjoy na te bo hi e kaban san to don ani lu fel tak christian chatak atakan bui tu in nei ania tipon kan nei avan ro pi em
1: pa san de ya chan khom ve te ro ko
0: ye khai te reng mai kan chu kwai kai khom to nga in khom na hu na po in ba me ni in hu zia to san
1: no don ta ka chan te po an fa te ni khom chi na do na chan ka nu ka fa po in khom ve to don nia
0: in po ni sen nu ye voi tla chu sa ka vala ya nga tin takin kan chung kuai kan ti lawanga zanje te po mo
2: e khai o ban wan don bele o te lo o ve te lo
0: kan sing nu na yan apoi mo ma sagar chu kan in chung khur nu na ni ti e po na takin kan se thara e ma po ka va piang thar bu te chu ka ti hau lawa chu ti ru ala ro chuan a nun thar kan nei ve tai ka sia kan nu zara Bayi tahu nang ni boh hanya siap gula, kan boh bazar don dia, dia saya cak ber, kan boleh don dia.
1: Yes.
3: Kini tak tak ka sing nun ti lem chan pual yang jama party ti na an buat saya ni scriptwriter ka kil tan mo ze mabokani an leader ti si zawin sanga ze mabokani

0: Ai nuan cultural club ten dia di chin tak ti hla nun sa ni e bu bi aizo west tree area ten bu klam zayan sak hilong ai thang u
1: tuna bu kham zai ve thung bu kham chal toi ka siang loi na tlai ni tlai hian ka dung mi le par te

0: Tual chepizai ni a dirlang culture club tina an sakani MOP Aizawl West Sri Area ten lian chiari ti le sai lau zai an sak ilawngai thlang u
1: tuna lian sheri ve thung kanu e sir thun chung kapa mo thlong sa chon ti han sa ve le nge

hun hi a kim lao ani shang lui zai thiam chuai the lao zain bulgan chananga mangai na van duai ti la vanel rati sak hinongai thang u

mang aina van dwai ti hla kan nge thlak ta kha vanlerwati sak ani vanlerwati hi radio a great artist ani mang aina van dwai kan ti zau chi a nun hlui to na sui lung len bimal som tlang sp sakin kan chhun zo manga helha hi SP Saktur Omre nga duwani yung kasiya apasal Michael M. Sailawan abaw relsa na anat turziyate tin ako hardan turziyate le hela hiyanin aron pao tuwak tiyang le yung kasiya tin hela motivetu zong zong te in law ngay klakatan nun luito na suilung len bimal som tuwangi SP Sak hilaw ngay klang u.

kum sanga tan ti lakang iklak ta ka h la chaki masak ani o adot le za kang iklak tu hi sincere ti flima changa kan mel shiat zai thiam bok lem cham thiam bok elizabeth zaudin pui zain kanin oi ve thunga ani hian chamam ti larun sadon ani

Kamang ay ini si. Tilakan ni lakta ka lalbiak luna rin tlay isa ka ni biak rin puyin in bato nin tilasak. Lo nga tlavele tungang u.

hai le san nei tha tha king khomila in du sak a izar in zo tonin hlim takin in bar hlum te ang u ti na rota ti chuan an nei tui ang ang chu thlenga choin chu an omni kham ni chuan an in bar ta hong hong hloma chu an nei chong er ur in bar ka a an in hno sak hong hong mai chu chong hno an ti pha ta e an ti chumi atang chuan he pol ku thi an mang ta zel ni nan soi anua in lama sa ei tur nei ve lo te tan adu a piang ten an ei thei turin lal muala hian sa chiana turan siama chu chu bok wa ka lu kut kut ngai ania wangin chu an sa chia chu lu kut sa an tia a topa kut ti in chu tiang an ti chu a hminga a pulhen ta ani heta tang hian kut ti tong kam hi thil danga po an mang chun zom ta zel ani an ti pol ku chu an kum hlui le kum thar in dai dan na hun alo ni ta a pol kut an man hnu hi chuan an thlawhma hlui lam pawh hnu chhawnin chul tin an soi zui ta a hemi hnu hi chuan kum thar atana an lo tur an wah zui angai tawh thin an hman dan tlang puiah chuan an hman dawnah hian tlang auin a hun tur a rawn puanga mitin mai chuan phur takin kut sa an zawnga thang te kamin silai an nei hnuah silai te nen an thawk chuak a ti chuan kut sa an zawn fel hnu chuan kut chu an hmang chhota a ni ani hmasa ber chu lu sei vok tal ni an tia atu ka ral te vok tal ni ina chun zoma nam dang om ve te chuan he vok tal ni ni ni chung hian an du ni ni a an tal ve mai thin ral te vok tal ni tuk le chu a hun pui ber chong no ni chu ania chumi ni chuan an sil fen tha ber ber a in chein lim takin ko chu lung do an pan khoma an nei tui tha tha chu thlenga an on keng khom thewa chong chong chong tin an ei tur ken chu an in bar ta hong hong thina tu ma in ti buai le in el rel om lovin an nei tha tha chu midang tan an hlan mol mol mai thin ani pol ku ta hen nula le tlangwa le no pang tin zulom atan bu hu man khon khoma chu chu an ngam tlak deu tu tu emo an sak tira chu an zu sak chu hetiang ni khuwa hian an in ta thin ani pol pu thi hun are hnu chuan no pang pual deu bi ka da ani ta in tinin kut zanin bu changrum le sa ei an tum thewa ar tuipo an chum theu thin ani adot le chuan chapchar ku thi han soi leila chapchar ku thi mizo te kut zinga aro pui ber ni angai ani he ku thi kol ni ho suai tlanga an la laia chuak ni in ke zo la chuan a soya james lo khu ma chuan run le triau in kar an om laia chuak ni na soi ve thung lova zo trau tha chapchar o len lain an mang thina zum le khiam kara ha taka lovat himdam taka andam kho chuak thei chu an lom zia lan tirna he ku thi an mang thina an lova zo to in pho ut mai chu wa chap tin an soya chumi wa chap pho ro la ya kut an man thin chu chap char ku tin an soi ta ani chap char ku thian mi zong zong a huapa chu ti rual chuan nula le tlangwal tin an chen na sat deuh bi ka wangin an pual dewa ngai ani thina nithum atanga nisari emo ao thin pipu te soidan chon voi kha chu kho pakata an lalpa le tlangwal rualte an ram chuaka wanduai kha takin lo chamin kut beng in an hoa an lalpa chuan chutia an lo cham awanga an khotlangwal rualte ngui hiai mai chu a khongaya ruai buat sai atum ta ti chuan avoka thoa then khatin ar an tho ve boka nula le tlangwal rual an som kho ma hlim takin zu le sanen an in ti hlima an ram chuak lo trip an ram chuak lo thlin trum ai ma in an hlim ta zoka in chunga poling lowin pona an in kai kwa chuaka an in soi rual ta dul dul maya chutia an in soi rual ta dual dual mai chu no pang ho chon mu no man ti em em a upa ti chuan min en tu chuan zu choi ro u an tia ti chuan an ei rem changa piang in zu an ron choi chuaka zu chu an in tula hlim takin an chai ta mu mu mai ani chuta tang chuan kut nia zu choi le sai ho te chu an ching chun zom ta zel ani an man dan tlang puya chuan ram tuk relin lo te han han wa zo te te a ti chuan tlang awin khai khai khai lo ngai thla theu ro u khai ti in chap char kut lom hun tur a ron au ta a mitin mai chuan phur ta em em a tlang au chuan ku chung reng reng in mitin chung tin hlim taka om theu tur tu ma in ngir ngo lo le in ngei lova om lovin thlamuang tak le hlim takin kut man theu turani tina ron auta mitin mai chuan kut sa zongin kut huna an man dan tur anuam thei ang ber an ruwa mana chutiang chuan ma ni buai buai nan buaya chap char kut lai chuan nu pa in hau buai le chung ko in
ngir ngo te an du ngai lova lim takaman an tum

0: theo thế nani chu chu tiang chuan pi pu chena an lo soi chap char ur len hun nuama kumpui ling le ta an lo nga hel em em len lai chena wang lai an cheu na hun tha ber chap char ku chu an mang ta thina ma ni lu lam kan ni nga ye ti in an hlim zia chu an hril fak thin ani pol ku tang bok khan lu sei ho le ral te ho in a rang in vok tal ni an han mang ma sapota ti chuan ani thum nia ko chu lung do a chong notin lim le tlai puar takin hun an mang zui ta thin ani chumi hnu chuan lal muala nula tle tlangbal rual te an chai ho mu mu pa zan thlengin zu le sanen an lom ta thin ani atuk chu an ti ro pui ni ber zu pui ni alo nia hemini hian zu le sa an chena nilengin pa ho le tlangbal rual nula te nen lam lal muala an chai ho mu mu pa an hlim thei em em ani hemini hian no pang ho po in zu ka choi an tia khoi zu te zu fang tui tling te le zu dang dang thlum tha tak tak te an in tul ve thin ani atuk zu thing ni an tia po ni leng in zu nen an la be le a zu an nga po le an lom re a dim mer mai a then chuan atuk le ei puar om ni an ti thleng in zu an la in thin ni in an soi a to bera chon mim ku than soi le ila mim ku thi mi zo pi pu ten mi thi pu ala ku an man thin ania mizo sa kho hluya thi hnupi alam kho vel nen thuk takin a in zom mim ku thi mim char to hnu tuna september thla kan ti huna hian an mang ber thina an man hun hitlang dung le hmun a zirin a in ang vek lem lo thung an man hun a in an lo awang hian mim ku thi chi hni a then ni in jem so khu ma chona zia ka pakhat chu savung a mim ku tan tia pakhat chu ro lura mim ku tia soi ani ro lura mim ku chu a ma sa zo ka mim ku nau pang an tia August tha an mang thin savunga mim ku chu mim ku upa an ti thunga September tha chawa an mang thin thung mim ku thi mit thi puala ku ani ange in an chung te ti to tan an thlai nei ang ang an sia thina lusun hlim chong deuh te phei chuan an tra nan takan manga an lunga leng em em thina ni mim ku lo chu dan hi soidan in ang lo hret hret a oma soidan tlang lon bera chuan tling le ngama thon thu atanga lo chuak ni soi ani ber mizo thon thu a chuan tling le nga ma hi in mangai tak mai ania an van duai a siam in tling hi an thi sana nga ma hi an ngai em em thin voi kha chunga ma hi mit thi khuwa a zuk zina tling i chu alo cher em em maya nga ma bula chon ei tu tha an nei lo zia te soin thlai chi hrang hrang ron chia turina cha nga ma chuan tling i soyang nge chuan tling i tan thlai a chia ta thina an huwa nga man tling i a zuk mu le chuan alo thau mum takang maya ngama thlai chia chu alo thau pui alo ni chu ta tang chuan mithi tan thlai an chia ta zia thina chu chu mim kut an lo man tran dan chu ani an man dan bera chuan mim kut an man don hian in tinin mithi puala an thlai chia turan zong khoma thlai chi hrang hrang an lakhom thewa chang an deng theu boka kut zung pui tiat lek lekin chang pa yan siama chu chu an chu mina an thlai zon khom sa tin en chuan pathlang lam tui hun na bula chuan an chhia ta thin ani chutiang chuan ursun takin mim khu chuan mang thina an chung te thi na larei lo deuh te tan phei chuan tra na hun ani hot mai thin chung kho har hnai vai deuh te ina chuan zu an zua kho har hla an sa me thai lung leng thei deuh te phei chu an trap mai thin ani chung thlai chi hrang hrang mit thi puala an chhia te chu mit thi tharau te chuan an ron ei ngei turin an ring tlata mizo sa kho hluya an rin dan nen chon thuk takina in zoma chuwang chon an ursun thei em em ani mim ku thini thum chung an mang bera chumi chung chuan an thlai chhia te kha an ei thiang lova ni thum hnuwa chon mi thi tharau te khan an trin san to in an ringa mi thi kho lam pan to turin an ngaya an thlai chhia te po an ei thiang to ani chutianga mi thi tharau in mi thi kho lam pana an trin ta ka wang chuan he an kut man hun hi thi trin thla tin an soi ta thina mithi tharau trin tha ti nani mizo pipu te sa khuwa chuan mi an thi hian an tharau hian kalna tur mun ni anei ni in an ringa thang chu nu le pa in lama emo ram lama emo thang chu te chu pial ra la kal tur ni in an ngaya chu tianga thang chu ve theilo minaran te chu mithi khuwa a kal turin an ring thin mithi khuwa chon ril tram le tui hal an la hrevek in an ringa chu wang chuan mithi puwala thlai chhia pu an ngai pui mo em em thin ani khati zong khani se kalome
1: tuna kan ngai thak ta kha mizo ku sang sang le aman dan ti ani a aron sei tu kha hl ompui assistant professor government Aizawl West College ami ani
2: ole tuna chuan zai kan ngai tha anga iherdu nang ti lian dai lo changte sak ilongai thang u.

0: Engai thak tak thamhing le ni ti hlaro satu kha silarin moyani.
1: tuna chuan si lan hmun mawi zai kan ngai thlanga du lai mam pui te sak ilo ngai thlang u

em em ani tui thiang hlim lo in a changan dat na kai the hi atam em em lova ma se kan kai palani chuan mi hi asop na ve viau chin bu chung dat na kan kai the te zinga atlang lon ber chu pakhat na typhoid typhoid dat na ming hi kan shat lar viau arin oma khosik pui kan ti kha ani a thua ka te lu thein mishing in nun na po achan the a ala om em em bukani hendat na hi tui thiang hlim lo in a changin kan kaya chu chu kan tun ang boru ka hian alwar big em em ani achani oma langchu mishing hi kanin chung le taksa fai chau ngai poimo a kan chenna le a chevel a file a thiang hlim kan ngai poimo lo hi tam tak kan lo om ve a kan tui chepaina alwana tele kan bathroom ek in thi alwana te kan film khru tok lova mani kho sakati boilo phochuan tia pai mai chingte kan lo om boka a chen ro asura pia nga ek pai chingte kan lo ma kha khan chen om khoveng te tan rim chia chia mai pia lama mani shi sel na tan po hian a poi the ni ti tu ma hian kan ngai to tok lova kan ni tin tui tan laya along route lo ani po in huan sia ma e zong te thlai thar eng tik lai po a e turamin chop sak tu ho ten an thlai chom nan kha lui tui luang kha alo mang ve thaya chu thlai lo chia kan e chang te chuan kan kai theya a enkol tu po a in sel thiang hlim lo chuan a kai thei bukani a enkol tu in a kai to ani chuan ama chang khan a chen pui a chung te dang pu in an kai chong ve the ni ti kan sha ta pui mo he typhoid na hi lan chwa dan kong shang shangin a oma pakhat na khosik sang tak kan ne anga a bikin thlailama khosik a hlawrang pani na luhai ti a thlen theya rule taksa te po ana chem chum theya pathum na pumna le ko chhalaw a thlen thei buka mi chen khata chuan an eka khal thunga chu chuan ko por pum ham emo a thlen thei buka pum hi ana deuh reng mai bok chin palina zun rong ati danglam thei buk panga na ngong ve le dul ve la te a sen de win a bol om chin buka chu chuan thil ei ati tui lo em em bukani he typhoid na hi kan sha tur chu kan kuta fai tok lo wang le kan thil ei thiang hlim tok lo wang pu in kan kai thei reng ani ti po she reng ta ila chuan hen dan a chang hian eng tini kan in ve nang ti hi kan ngai poimo ber tur chu alo ni ta a ama selama soi tu ang khan tui thiang hlim lo in wang le kan thil ei te an thiang hlim tok lo wang a hen dan na hi ron piang chua ka ni ti kan soi to a khata chang po khan han ngai to ta ila kan sha thiam ve karin om tu hi kan nun nan har pakhat ani rual rualin nan na pudar tu pakhat ani tel buka mishing kan taksari zong po hi atam jok chu tui ril ve kani a tui tel lo chuan mishing dam kho chwa hi har em em ani chu wang chuan tui thit fim na filter kan ne lawani po in tui in tur hi chuang sawila kan fa te an sikul kal na lama te ina chang nge hian pai ti rela ti chuan lo ne ya e zong kan lo ni ani po in lui luang tui in top lovin ina changa kan chwa ma in kan tui in tur hi pai thei nge ila ti hi du thu samani a big te kin nau pang hi ven an har em ema tu nang lai khuluma phei chuan tu ya chen te no man ti ve viau china ma se an tui che na kha a thiang hlim em ti te kan ngai to a poi mo tin ei tur an ban do na kut fai ta ka sil tur ti te kan shil ngun angai bok pani na cholera cholera hi mizo changa da don chuan ko chhalaw ti kha ani maya masi kan sha tur ka du chu ko chhalaw setle ani lova nun na hial po achan the ani ti kan sha ta poi mo ani henda na thlen tu hi vibro cholera ani a henda na shikhi tui thyang hlem lo changa lo piang thaw ani mizo chu luisa ngai na mi kan ni a chak ai kai kwang ha te ti te le chen tui kep te po ngai na mi tak kan ni a henda na shikhian abik te kin chak aya te kai kwang a te tui kepa te an bin du em ema heng sa te chum min tok lo wang hian he ko chalo hi a ve thei ti sha ila ti chuan ma kan lo soi to typhoid na ang tho kha chung kwa ami pakhatina kai to ani chuan a chen pui te po kai thei na chance om ti sha in confirm khur le anga ni tin tun laia bo rok te awa pinalum em ema nau pang sikul cho ni khwa emo a chen office cho ni khwa te hian luya in che adai turin emo picnic protocol turin emo ru kan nei feka a chen chu kan kal photo po arin ombok ma se kha kan tui che na kha khoe chang ron luang thlangai ti kan chut ngai hap lova mi chen khat lui kama om te phei chuan kan ei tur song bo nan te kan lamang ta fo mai he hi chin fo lo a cha ang anar lama mi tu tingi om ti po kan shilawa enge an ti ti po kan she heklo chuwang chuan invent luka dam doi cha hi om lo ti kan sha cheu angin hetyang ti hi chin lo cha hi chuan na pangte pu tui che nuam an ti viau na a nu le pa ti kan fim khuranga ya an tui che na kha a thiang hlim tok lo anga anga in chen tir lo to pa cha kan fa te tui kan chen tir du ani chuan ma ni ina a the sham chuan ti tir mai la a chen chu tui hi an ka a hian lu ta an lim hal zel bok si a an dam lowin atwar tu tu chu nu le pa te bok kan ni a chuwang chuan lo in veng lo kila a fin thak berani ti chuan hendat na hi a hlau om em ema darkar somni pali chung ringot po in mishing chak na hi nasa takin avo thla theya achan chu hendat na shi

tu nak ngai thak tak kapon lam lan dan ti le thlebi ka nei lo ti la ron se tu kha jonathan lien na ani ole chiti zong chu tun chum health and sanitation ti hun kan man hau thei chu ani le ta akash fani aizola tanga puan chu ani.

Nata kai tu re thaina ta pla ai nga sa bata na ta thaina sa bata was tu pcha lc alfina cha ta adam ha cha john beji chi to ta wan khibe zo ba he pita me ko sai ku ta pla adam ha empathy pila ru me se zu ta wan khe kha he suva

Adam hat er lange nga sa poin von hi kai beka ne ti sa li da da pla cha da ang nga sa pa dan da thang sa pa da vos tu pa cha jon be ti cha adam hat er lc alfina to da von hi zo ba he bi da be pa ze su nai ta ni da pla ta mai ze do ta von hi ka hi su va

ke min thang ti la ron satu kha felina lal ram ruwa ti ani zo sang zo la chang te zai kan ngai thave thunga tuna chon se ol nat na ti la ron sa ang

chatun lungpui ti tharon satu kha felena lalrem ruati ani tuna chuan zo sang zola chi changte in tuinung lui ti hla sa kilongai thak chhun chomang u.

0: tuna kan ngai thak tak kha zo sang zo la chang te in tui nung lui ti la sakani ola chuti zong chu tun truma pathian fakna hla kan ngai thak the te chu niya akashwani aizola tanga pon chu ani
1: tidam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin ko nga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi snot social front so mitse ani e

Hei hi akash fani aizawl ani tuna chuan kalungdum te hun kan mang hovanga hun man pui tu cheu hilal san chu ka ni a tun chuma hian pathian fakna thla moi ka ti zong te karon thlanga abul ran na na kan ngai thak tur chu Jonathan lian na in kapon lam landan ti la asakha ani ilongai thlangu.

lalpakan ngai che ti hlaron sa tu kha be chilal rin sangi ani silal zar moye zai kan ngai thak chun zomanga ka du ber isua ti hla haron sa ang

tuna kan ngai thak tak kha silal zar moyan ka tu ber i suati la asakani tuna chuan lal du sakizai kan ngai thanga lalte lalti la ransa ang

lalte lalti hlar chatu kha lal du saki ani ole tuna chuan tun trum kalung dum ti huna zai kan ngai thlak nu hnung ber tur kan lo thleng ta a walal sailovan thin lung a thlir zok thina ti hla sakilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha h lalmon kimin lo lo run ti la sakani johan h lalmal so mazai kan ngai thak chhun zomanga chhing mit tha ti la ransa ang

Sing mi thla ti thla kan ngai thlak tak kha Johan H lalmal soma sak ani H lalmon ki mi zai kan ngai thlak chhun zom ve lenga ngil lo di ti thla aron sa ang

Ngilo di ti la kan ngai thak ta kha e chlal mon ki misak ani zai ri moi kan ngai thak chun zom zelanga tuna chun johan e chlal mal so man la ni la ti la sa kilong ai thang u.

mangai bi athu ti hla ron chatu kha h lalmon kimi ani ole tuna chuan tun trum zai remoi huna lengzem hla kan ngai thlak na nung ber tur kan lo thleng ta a johan h lalmal so man sakmel tha ti hla sakilongai thlang u

Sak mil trati laron sa tu kha johan h lal mal soma ani ole chuti jong chu tun tu ma zairi moi kan ngai thak thei ta chu ni ya akashwani aizola tanga puan chu ani.

kan ngai thlak ta kha isua chau ti hlani in lerem ruwa da sak ani ando le kan ngai thlak tur chu tu poina kan hriat le kan du em em mai isua chu lal ani ti hlani in tbc zai than punaron sa anga a phua tu hi pithan khu mi ani ole he la longai thatu ta zong zong ten he la mang hianin kanuna isua chu lal ber turin isom thong u

tivi si zai than puyan ron sakha isu achu lal ani ti hlani ole tuna chuan zai pul zai kan ngai tha anga mizoram sinat choir ten lalpa chu ani nom ti hlamoi tak mai non sa anga he la hi josh jordan a phua ni in tilal din tluang thiam taka le len ani a uluk takin ka ngai thale theu don nia

isuanen suan ti laron sa tu kha bet si larin sangi ani kan la to beratan suan vale sailovan tin lung a thlir zok thrin ti la sakha kan ngai thla anga zanin kalung dum huna pathian fak la kan ngai thla thei na nu bertur alauni ta der maya a khamom lo thrin khop mai engponi se ngai thu zong zong ten tin lung le ti tak zarin kan ngai thlak chhun zom don nia

mangai mam pui ti la ron satu kha arna len koli ani lian dai lo wa chang te zai kan ngai thavelenga min vei vero ti la ron sa ang

apoying ai ti laron sa tu kha firos zo mangaya ani zairi moi kan ngai thak chun zom zelanga tuna chuan arlalen kolizai kan ngai thak chun zomanga itel lo chuan ti la aron sa ang

tuna kan ngai thak ta kha h lal thang zelan tlan namak ti la sakani tuna chunal hmun moi par te zai kan ngai thave thonga zion fa te lom na ni ti la aron sa ang

Zion fatilom na ni ti hlakan ngai thak tak kha lalmun moi parte na sakani tuna chuan vial hming moi zai kan ngai thave thunganga nang fak zel che ti hla aron sa ang

ro rel nani ti hla ron satu kha h lal thang zela ani ole tuna chuan zanina ngirtling huna kan hlangai thlak nu hnung ber tur kan lo theng ta a lal hmun moi par te in chatuanin kan zayang ti hla sa kilongai thlang u